Anjadapuni pa chisniki kay radiota uyarikamos kay kimanta. Ahinata dios manta helgasgata ñawirispaka, sumata gausay ninjesta repararikunche hi. Imainata chusuf kanchay laja chaupipi gaspaka, sutianan kama kanchan. Ahinata songonchesman kanchay guchun, dios pa nisgasnenga. Kunanga tingunaka mayanya. Ima ratullapi suatis manta, kai radio nista tantarikulla suntag, dios manta helgasgata ñawirinapa.